0: dañ joggé do alwal ko yewu ndiri neediji ñamugol e yarugol dañ andi islam won hino wallini piji din fu diina islam kanko diinun shamilun la yatruku shay'an accali huunde yeto to ma no wadira piji din fu hare den andi nyande waltuuden do ko yewtuuden ko yewiti e ahkamul janais e sugunun muhadaraaji didi haray don darike aren do neediji nyamugol e yawgol nyamugol e yarugol ngol ne mari neediji do mari neediji atto fuddagol nyamugol ko ne orta hino mari neediji e der nyamugol mangol hino mari neediji si agayni ko hundu haaluda wadde haray don ko ngal dambugal do wonde jettude ka min haajil muslim li sheikh jabir jazairi rahimahullah ka dambugal jowabal kaleediji den andi hinde mari adab hinde mari akhlaq hinde mari mufti piji durudi koko ne wi akon ko min haajil muslim ko lawo jullo haray no fanni ko sheikh jabir jazairi woni memali damalu ngal o memali ka der ga ko yoni e kado dina haray non e juldo wiido dara o nyameti mum e jaram mum dan teskodi kodi lawol faade e ko wona kanji yani ko kanji wona e rewrede kodi lawol kanji didi fi yottagol e ngurdan neddo ko wadi den andi si tawi woni nyama ka yara ka kar hangunna da wonirta ko woni tun o teskoto kadi wona nyamu gongul tu yar gongul tun la faanu ninin tun ko wadi kango himu nyama himu yara saburinu gol hisugol bandu makko dum newna naydum o rewa Allahu azza wa jalla ngal dewal hande naygal mu e galle den kalahara e manore makko den wonali nyamu gongol e yar gongol fi dun tun ko dum wadi kanko o nyamata o yarata si tawi o don daka o yarata si tawi o welaka o nyamata haray joli e fi dun do e asar e yettaado en la don sallallahu alaihi wasallam ko filla e mabbe be maaki nahnu qaumun la naqulu hatta najua wa idha akalna fala nashba be maaki menen ko men yimbe men nyamata ha me wele si tawi kadi men nyami si tawi kadi men nyami men nyamata ha me hara men fe'intina aray ko ndo juldo haani famugo le dum do areng enedi gi juldo ko atti o nyamude aranun dum ko yo labbi nyamete makko e njaram makko la honno labbi den tadi o hebula di ko labbi ko dagi harako henti e kedde ko harmi e jibayeji sabu Allahu ngo wi en ga defte makko teddune suratu baqara ayatem lere capandi jidi didi wi ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibatin ma razaqnakum ko ono yu gondimbe tigandi abdullah ibn mas'ud be makani en kala ka gondino nodda yu tu noppi ko amma hara ko yamirore ona yamirede mako hadore ona hadede haray o wi ko no yugonnimbe nyame laabudi konko men arsike on do woni mahallu shahid ko nyamugol ko laabi kon ko min tayyibatin marzaknahum be wi do non kambe sheikh jabir jazairi wa tayyibu huwa al halal alladhi laysa bi mustaqdirin wala mustakhbasin ko wete ko laabi ko hunde dagide harano daganima ko anje abujja jatta akansa atonya ha hebuda ajam faaki yimbe be hino daji haraka di soba haraka di tuna ko dum do wi'ete ko laabi ko daji sani andim mun dum e nediji din ko de o andi to nyamugol makkongol yargol makkongol ko dolnugol o hebano rewira Allah fi yo hebu baraji konko o nyame konko yari ko wadi ko daji kon hino wontira dewal sabu mujugol annuye on juldo o yobe fal mubahu yasiru bi husni niyyah ta'atan yuthabu alayha al muslim ko daji kon hino wonta sabu mujugol annuye on ko laabi ko daji hara jul yani ko dewal si annuye o moji ko daji ko wontay dewal haraw heba baraji salisan tammundum enediji atti onti nyamude koyo sodo ko atti o nyamude sitawi tun juude makko den hinu tuni ma o fellita labugol juude makko den den andino hande buyno jarri bora accino nyamirgol jungo nebi ko kuyirji to jodo e hore tabal kadi e yi ya joni nediji din ka der nyamugol na ya jono e hore tabal wi aka sa nyame e hore tabal hino harmi kono haray ayankina naki azza wa jalla ngi nyamete makko onti solo hamo ya sino newo solo ra sabunde nam nayon kone o wada nyamete makko on ala sufra fawqa al ard e hore linchu labu kumpos uwekita kunka leidi na fi wonde ko yo yaw ka leidi to katuni to de uwekita na dum fanda ko yo jodo ka leidi siko salom makko siko samur makko o jodo harana e hore e tabal o juudi uwekita kun don o nyama sabu wali qawli anas ana siwi en hadis mema mutimidi filli ibn majah filli wi honnun kanko anasi wi ma akala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala khiwanin wala fi sakraja wi allah ha hande be nafake hor tabal wana ko yete ko sakraja dun do kadi ko pihun totukun be nafake huure dum do wadi yo jodo ka leedi hara o nyamali e hore gal do tabal nam jowi on konde o jodo to ko o yankini do o yankina do Allah subhanahu wa ta'ala on o jodo wada ko wiyete kon tarabbu sino newo sino tako o jiccha hawru makkundum duya nanurundum o darna nyamangal o jodo e hore dum o nyama sabuna Allah maki sallallahu la wanatunu lila Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam be tolora be maki la akulu muttaki'an be maki he min nyamata mido sobbidi dei sobbido nyama ema kini ni yamata min subbidi innama ana akulu kama yaakulu al-abd wa ajlisu kama yajlisu al-abd Allahu akbar ema ki fami min mi nyamiray wanu jiyaado nyamirta mi jodo wanu jiyaado Allah o jodo tanu mi subbidata ko mi nyama mi nyamata hore tabal mi nyamata mi do dari mi nyamata mi do turi bi jodo to ka leedi mi yankino wano jiyaada la yankino tanu jego ngine di gidi kondo o weltorta ko wodi kon haraw ay bali yamete on si yamete o welimo o nyama si tawi welalimo o terto se bu hadis abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu o wi kanko abi hurayra yo allah welemo wele sahaba be fu welide e mabbe en fow naadida en e mabbe aljannaaji makko towudi din ka firdausil ala en fow amin amin be maki nelaado allah sallallahu alayhi wa sallam be nya be aybal nyamite siwelibe be nafo siwelalibe be terto aybingol nyamite jidi wiya du wala awa landan duudi nyema kunu duudi to e to hino jippori to hino jawri to tawa sonna benno yangudi defi dum kar hang surtout non kan dungudo be yaha e leyndiyam be lefa be tampa be arabe hubbira yite kar hang be defe dum gasira kar hang be jodo enen worbe be joro den saboten dum dum hana fi hundu ko enen worbe be uudi sabutu gol nyamete sa darni sabutu be nyamete be sappo atawe nge dom be fop ko worbe haray enen worbe joma gallebe be haray accin sabutu gol nyamete jidin yurminen be sonnaabe si be yangike be golli hara en sabotali si weli en nyame si weli en walli en ah ko dum hadina fodum a hawri hande si anka di sonna yudde fudo modima inni hawri wota alando modon e kere wela kere hi ta wawlim ko fanki ko jabammo o hari sida mari capacité no mo inana mo goddum immo dada banama goddum kono angari sa naati do ngi cekugol ko honnum awa dum ko honnum wadi ko honto wadi tirto naati tirto o yatetu nam haray areng needi je damiri ndi ka needi ji ko odo woni sakiti do ngi needi ji ko arti onti nyamde ko needi je damiri ndi ko on ko onti nyamidu e goddo go immonde e kodo ma goto e bengurande ma goto e bibbe o nyamide be do aro bannaari kanko tum bama kum makko kanko tum munkiti dum hay goto o bannaari be nyamidi sabunirada allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi be makani en hadis mo imam ahmad filli imam ibn majah ko be filli be wi'i ijtami'u ala ta'amikum wadhkur ismallahi barak lakum fihi mogo dire e nyamete mon on jantodon inde allahu azza wa jalla onde do nyama alla wadana on barki e nyamete on idan en andi do no jeya e needi jidi ande do on siko an sonnaajo on ba siko an gorko on ba modi yo wodum hawti duda nyentina nelabe ben e annabaabe ben nelaado allah be heewno hawti dugol annabi ibrahim alayhi salatu wa salam sibe hebaano ko be na hawtida be nafutanoko be accheno nyamete mabbe wanu fillira e mabbe no eggiraano e mabbe e mabbe be dabba ko be naf ko nafuda sibe hebaali goddo be wabbe accheno nyamete wonde be walda no ay ankadi hebu mo nyamida hebu miskinu jomo poda nyamidon yankinano da allah ma kono si be ni be he be okata kambe tu be bannay do amandi mabbe ni be bannay do si be wadanama do buyon ma si be wadanama nama do hunde kari be fida kambe tu be nyama fop me yango men defa me suma men tampa har hay fus be okoralme donko ella be si be julde be hedi be men e odo sa'i e odo radio meden Soleil FM haray watni yili hara e wadali dum ko diido needi jeddi woni neediji ko atti on tigi nyamude mahi neediji e der ko o nyamata ko ko dum woni needi hikkitindondi arano ngendi den needi ko fuddor billa bismillah e nyoggay baylere on no rabbidi o fuddoto o fuddora bismillah de mo nyama sabunilar allah maki si goddo e modon no nyamude yo fuddur bismillah si o yejjiti de o fuddo ka fuddo de nyamete bismillah yo wiw bismillah awwalahu wa akhirahu yo wiw mi fuddo kori inde Allah ka arande do e ka sakkitorde harayo wolirni odo hadise kadi ko mo fillani e mo ko imam Abu Dawud e imam Ahmad ka mustad mabbe Abu Dawud kadi be fillani ke en dun ka sunan mabbe haray kala ko yewtuden en adday hadise ko honto woni den andi karam ko ben inde min barakatil ilmi isnadul qawli ila qa'ilihi no jeya e barke gandal tuggugol kongo gol e wolu do gol on kala hadisi mo adduden do en adday ko honto hadisi on iwi si on tino fala yanyegol yiltito ton yanyoton dim dum ngene di jidin konde o timminirta nyamu gongol alhamdulillah sabdulillah allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam be maki kala nyamu do nyamete وي الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ولا لا حول من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه الله أكبر أورو حديث كدي إمام أبو داود في لك إمام تيمذي إمام ابن حجر ماجه بما كلا نيام دو نيامتي هاغاسي وغاين هاغاسا onna mi yettima yo an allahu nyammin do lan o nyamete ko alda e fere an ko alda e dole an he so woli dum allahu azza wa jalla on ya fantum bakkatuji makko teso kidin o ya fantum di bakkatuji di fo di yafet nendi tammirindin an ya kula bi thalathi aswabi min yadihi al-yumna yo awa yette sobbe be hedito do mo yade hi tammirindin ko hondum ko yo nyamir kolli tati e jungo makko kadi nyamo ngom o fandina sayre nden o yakka kadi moja arna yo tayitu nyamete on o moda ko yo yakku ko wadi so yakkar nyamete on o tampino e mukaridu masin munchaido on ko bente ko jihazul hadmi masin munchaido nyamete on karedu o mun o tampay o ronka heña ko yo yakku ha data so moda o fandi na sayre den kadi o nyama kali ko hikki e makko kon kamira harna yo nyamu yeso makko o nyamo yeso himbe ben sabu makko ne laado allah sallallahu alaihi wasallam ko be makano amru bun salama ema ki ya gulam samillah wi bismillah dai dada nyama wa kul bi yaminik nyamir nyama mango wa kul mimma yalik nyamu konko hikki ema imam al-bukhari imam muslim filike odo hadis ka kitabul ashriba ka def ka damal fi njaramji e imam timidi kadi yaltini odo hadis haray en fami wonde yo ontigi nyamir kolli din tati na yo duddin chaanyi molanaangi ara so yi goddo imo bantangi redu mun tayin e karino nyamirta e modi accu hauteng a atampile adala e woni o yo nyamir kolli makko din tati sabuna Allah maki kadi fi nyami go kasara nyamete be maki albarakatu tanziru wasatta'am fakulu min hafatay wala takulu min wasati be maki hey nyame barki nyamete on hino tippo katumbo nyamete nyame kasera nyamete wota o nyamu itumbo imam timidi filike on don halis hara en andido needi tammirndi ko yo o fandi sayre ndin o jakkane mo ja needi na yabirndi needi na yabirndi ko yo o tiidin yakkugol nyamete on o metta jungo makko gon so gayni o birta miran on o metta kollidin ko atti o mawlirde di sarbeti den andi non hande si goddo yi goddo no birta miran o wi'a kari harali modi akilni o miran awa beydu beydane mo harali o we birtu gongol e mettugol kollidin unko ko tabitudi enelaado Allah on ko sunna mabbe hero den do hadisi ko enelaado Allah makani en sallallahu alayhi wa sallam
1: ما كذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسو أصابعه حتى يلأقها أو يلأقها ما كسي قطنو يمونو نيامي نيامتي وطا أفتو كل مكودين ها أمتا دي ما ها أمتا دي قطنو أجلنا قطنو يمتامو ما يؤو متو دي كانكو تيجي ولقول جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلاق الأصابع والسحفة سبكم الجابر بن عبد الله ودوي نلاد الله يمره يقول دي مت يبالي وانغل برت حالاب بماكي هندو إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة hey on anda e nyamete modon on ko honto barke kin tippori odo hadisi kadi imam muslimu fillike odo ko kitabul ashriba nedi jo abirindin idha sakata minnu shay mimma yakulu azala an sitawi ko o nyamata ko yani o hocca dum ko du wadi kanedi ji atti nyam gongol to si Sheikh Jabir Jazairi makano en ko yo yettu ko wiete ko sufra lencu labu kum pos o wejjita hala si yani o hoccay e hocca kon ko yani o nyama dum sabuna la Allah makani sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam iza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha si sayre goddo e modo yani yo hoccude de wal yumit yo ittu anha e mayre al adatuni ni wali yakul ha yo nyamude wala yad ahli shaytan wotaw accande shaytan e gidi ko wadi sinde yani o nyamali de o accida don ko shaytan e gidi won argol nyamande o nyande o inna allah dandan shaytan harahimuni udidi kandir sudu haray o do hadisi kadi ko hombo fillimo haray ko imam muslim fillimo ka kitabul ashriba nedi jega birindi allah yanfukha fit ta'am ko de wuttata nyamete on nyamete wuttataake ndu hendu yaltaydu na hendu wondudu kadi e kellal yaltaynu ndu e na yuttu nyamete ko do nedi jega birindi ko yo accu ha buttasi o nyama ende wutata kadi ndiyan dan o yarata dan wona kadi yo fofu kadi miran hun ka o yarata ton sabu hadis Anas ibn Malik o maki kana yatanaffas anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kana yatanaffas fi shurbi fi sharabi thalathan nilada lambe ladno ki hibe fofa ka njaram labi tati be fofa ka yasi miran hun be tubbo be nafo be portina kum be fofa be gedano labi tati sabude la dalam be hadi kadi ani nafqi fi sharabi wutugol e njaram da sabu abdullah ibn abbas u fillani en kadi o wi wonde annabi jo allah sallallahu alayhi wa sallam naha an yatanaffasa fil ina'i aw yanfukha fi nelado on hadi de fofete ka miran huma wutte kadi miran hun ka yarete do jeɗɗa ɓum ɗum ko nde o woɗɗitoto ñaamugol haa haara feƴƴintina naa yo ñaamu haa becce ɗen fof hiiɗa hannde mi ñaamiiɗo kara hammi waalori becce an ɗen fof hiiɗi nelaaɗo allah ɓe maaki sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam hebbinaali neɗɗanke miran hum ɓurkum bonde haa hewti reedu makko ndu yoni neɗɗanke on caañoy gokkoyni ko o darna keeci makko ɗin si o watta ɗum yo waɗu tataɓal ñaamete makko on e tataɓal njaram makko ɗan e tataɓal foofugol makko ngol yo ñaamu o accana hoore makko ka o yara a accana hoore makko ka o foofa ta o ƴettuɗum fo o hebbina haray ko ɗum ɗo woni nedi jeɗɗa ɓiri ndin ka nder ñamugol jettaɗa ɓiri ndin kono ƴettata ñamete on si joɗama hara hino servede ko nde fuɗɗorte ɓurɓe towude duuɓe jooɗiɓe ɓen o yilidira ñamete on on say o fuɗɗora ka ñaamo o yara non ha o hewtito ya telen kanano ko yo wadu dun don na yo fuddoro jonnugol nyamete on faybe ben ko mawbe be sabunilaado man kan no nyande go goddo kabbir kabbir be maaki e mauni mauni fuddor mawbe ben ko mawbe taw jonnete ko ben woni towbe duubi ben ko ben woni jon teddu gangal teddim ben don taw artoro ben don jonna ben don en andine di jettete biire ndin ko yo fuddor mawbe ben si nyamete en ko servetedo harakadi ko kanko sakiti yettugol neddi jena biire ndin yo taw ko kanko Allah yabda bitnawli ta'am aw sharab man huwa awla minnu konde o fuddota ko kanko o yetta nyamete on kanko servo wo on ko kanko hore makko sakki torta sabu si o attike o yetti kanyum kanko dum hollay ndereeru makko bonnay needi makko ndi yande yimo goto wanno gimdi o inni wa idha muddatul aidi ila zadi lam akun bi ajalihim idhi ajshaul qawmu ajalu o wi hey si tawi woni juude den fontama e njoba yobama arama ha innama awanyamen ko yobi den ko juude den fo fontama wo mi latata ko ko min burata yaccagol e yimbe ben mi waday doy tumande wonno haray ko hawjudo burdo hawju goldon haray ko on buri reere dugol sa hawji tum afuddi ke servugol ajetti goddum ta awadi yeso do e dum do ko ko min a hawji do gasa wobbe go fada e kaari servi do patto hore makko min mi hebali haray holli deereru dum haray feñi don haray ko no wonnedi jena birnde musibe julbe heddi be men e do radio haray needi sappa birnde Allah yahu yuhawwij rafiqahu amdihu konde o sonjata wondi do makko ma ko do makko on so hebi ko do o bannani o nyamete ma weldi do hibe nyamidude nayo sonjumo nayo bittimmo he ko yo bannamo nyamete on o pottito si o nyami ha o wi o hari lanni asenel e beyde seeda nyamminamu buri ko wo yamde ko ko ya jabam mo si tawi ko mo gasata hew hawti dugol atawi so hawti de ko dum softinte mo nyam gongol hawti don si tawi atawi ko si a pottitike a kimo don kanko tun o nyami ko dum don burata wada dum hitay ko ya joro takko makko don yewton don awa ha o gayna nyamugo ko dum wallinta mo bernde warana mo dum haray ko dum neddi sappo birnde neddi sappo go birnde an yarfuka bi rafiqi fil akil fal habil hi toujours ko mana goto man faida ko yo newalo wondi do makko on haraw etaki o nyammina mo buri ko o faala ko surtout non si tay nyamete on ko fandudo hein sabu so forsi mo yo nyamo dudina wala nyamde hakke goddo go sappo didi on konde o darata e wondi be makko ben simmo nyamude o uggino yeso makko harana yo darube o hippa gite makko den ko wadi so yellitike be o dari be haray o lorraybe hein e wobbe no wodi sido nyami dude sibe banti gite mabbe den tum be fondi da darude be e haray gasi hannen kal be nyamata be herse fiu harano o darale be ne be nyama needi sappo tata biri ndin hara o wowulaale ma o gollaale golle kaanuɗe hino nyameede honɗum woni ɗum o nokka ha gasa o fiɗɗita junngo makko ngon ka nder ton ma o ɓanda hunnduko makko kon hara himo nyamude gabbe goo hino futtitude ton ma siko tew o taƴa longoy o liɓita ton ma o ƴetta ƴiye ɗen o liɓita nder ton ka nder pilatowal ton he so waɗi ɗum haray o kaani ni nyamete on ma o uggina hore makko den o bannande ga nyamete don hein wattanawul yalla yasquda min famihi yani fi kadi yo o harakadi o etaki goddum iwi ka hunduko makko yantika der miran ma dum o jettira goddu nyiye makko den o tajire nyiye makko den o jettata dum o wartita ton wano biredi o tay o ngapira biredi o nyiye den o jettata dum o wartita der ton haray dum don ko hunde kanunde ma dum o maddo biredi dum o tay haagasa o julla ka der ka nyamete don o maddito he kama an la yatakallam bil alfadhi dal harakadi o wawlali kadi kongudi tindindi e sobe e salteji himo nyamude tumande on nonu heewi so wadi dum ka o lorri wondi be makko ben lorrugol no njuldo ko hunde harmunde ta warudi do fop nedi sappo e naye biri sakkitordi ndi an yakuna aklahu mal faqir qa'iman ala itharihi kone laadoto si mo nyami dude e wasudo harako o dari do e burnugol on wasudo miskin aliyatimaji don hawtude hara etaki nyamugol dalamu burnamu pusanamu nyameteo en andi nelaado Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam nyandago be hebi kodo be maaki ene ko hombo wernan tammi o kodo yittuden kasira hino do jonno sahabaaji go indi ko mi wornatam be mi bari be tawi nyamete on ka sahabaaji on fop ko nyiri pay ko ko tug heddi sahabaaji on indi noddi be go indi e away hebi golle ay ko nyiri fa ben tun heddi o ko do laado hara walda e gamen do hara hebi ella o wi sonna jom ko ni wonde wadde joni yahu eterna en pay ko koy ha koy daano eti pay ko koy daali o wi nyirnde ngari yoro tame si o andi mi nyamaali satta e makko accu ha me fuddo nyamugol yaha dunya lampo on o nyifa e der ko yangotuda do fi hubbintingol mo mi nada jumwa ngonga nyiri mi pusa ton mi pusa na mo nyiri ndi o nyama nyamete o nyama on say be wadi dum bay be wadi dum ko do nyami hari bay weti ka subaka na do fotte ma be ka yudde ma maki e Allah on haawi ke on onon e kodo mon on golle modon de ha wobbe inni aya tippido faman yuqa suha nafsi fa ulaika humul muflihun ko fi ben don tippino kala danda do derer wonki makko kin ko ben do woni maletebe ben ka Allahu azza wa jalla yu Allahu malo e hare ben ni ko dun don tippino aya hare ko dido nediji sappo e nay woni jogitetedi e der ko on tigi woni nyamu gorko aren ka sakkitori do nediji joyi jogitetedi din si on tigi gayni nyamu gongol ka gaynu gol nyamu gol be wi adabun ma ba'dal akli nediji baaw on tigi gaynde nyamu gongol hino jiya e majji aranon on yatamassaku anil akli qabla shabai o jogito nyamu gongol ko atti o harude ha o fe'intina ka nyentingol nelaado Allah on alayhi salatu wa salam wa hatta la yaqa fi tukhma al muhlika wal bitna al mudhhib lil fitna fi wata o yanu e betagol nyamugol ha becce den hiida harawata walagol ko dum wiete betagol nyama ha be dabba baawdo futa dabba fittir gongol ko fittirte suudu gongol buro gongol ma fitte gongol wiide wo fonu wi e me dabba dun don be biira rindu haray feeti haray yo andu nyamu gongol na yo yow ha feentina ko yo hawri dun ko needi beta gongol dum adday e lorra njano nyamugol haron ko haynu fofira dum adday ko nabugol hakkil andi e wolino karmo ko be wolino ko wete ko hakkil koko mudire ko dufa na ko dufe mude yani hakkil ko hondum hakkil hollata ko sa dufi pungen ko mudete ko honno mudirta hara farkaaki fi en fam ko dun innete hakkil hakkil na ko dufe mude be wi sumiyal aqlu aqlan li annahu ya'qilu sahibihi amma yadurruhu ko wiira haqqil haqqilani ko ko tongata sabu tongay jomam makki kon ko lorrata mo harawa wali murudde idan en andi ko no nedi arnindi nedi dimirindi kon de o mettata jungo makko gon ha o gayna non o lot non o sodango ma se hebar ka sodango yetta goddum o fittango ko lotu gorgonom buri moqude ko dum burata buri handude ko dum burata moqude haray ko dum don woni nedi dimmi nedi tammirnde konde o hoccata kon ko yani e nyamete on e der ko nyameta kon kala ko yani o hocca e der ko nyamata kon sabu kon ko filla lima warada sabu kon ko joli min at-targhib fi dhalika li annahu min babi shukri ni'am sabu kon ko joli e reldinede hoccugol kon ko futti sabu wadugol dum kadi ko jiyadum e dambugal renugol yani yettugol nemaaji din nemaaji din ko yettitedum joni non sitawi on tigi e hocci ko futti kon o nyami e hore sufra ko hocci ko futti kon o hocci o nyami haray o yetti nema on nay on ene digi din an yukhallila asna'ahu wa yatamadmad tatiban li famihi o enni ko inde o gosata nyiye makko den jetta gosurdu o goso o la kala bingol hunduko makko kon tumane wonno ko hunduko makko kon o yewtirta yimbe ben ko hunduko makko kon o jantorta Allahu azza wa jalla on ko kon o yewtirta sibbe makko ben wana woni laabugol hunduko makko kon kadi hino heddina nyiye makko den wonayo o accu hunduko makko ko nyamete on no ton ma teewungun hino bisi ka hakkune nyiye ton si wadi dum bonnay dakkudi makko din si wadi dum bonnay nyiye makko den si wadi dum waday hara o wawata yewtidugol e yimbe ben den andi mo ko babe no wodi hara si do yewta o derne no yalta ka karaje mabbe hara de la bac surtout non sonna yo on kan dum ko farilla e makko yo goso toujours yo wondo e gosurdu yo wondo e parfum urdito toujours ko wadi urgol kanugol haana iwgol e makko yaha e modi makko si dulle wadi modi makko dogira e muni anyira muni no jiya e ko worbe ben dogirta sonnaabe ben yo urgol kanugol iw e mabbe yaha e modi be mabbe ben gorko on goy wolata fankaytu musese ko honno joni mi alata nan tan on faadirimi o wol tako jonno gango sonnaajo yo wondu e gosurdu yo wondu e labal o labintino toujours o goso toujours o mo intina suudu makko nun toujours o urna nu toujours hara sanga kala kayida mo in hore makko ha mo nana yo mo intini hore makko de sansugol bandu makko ndu nebbe no wodi hande sonnaabe gosi yettike de wujike wayla e bandu mabbe ndum few na dum don no harmi dum wadataake shaytan wi in fala amurannahum falyughayyirun khalqallah bi yamiraybe jokkube lambe doftibe lambe ge jiyabe mabbe Allah yobe waylu tagu Allah ngu
0: karmo ko be ngi ni wayru gol tagu allangum ko yettugol on produitji wayla siko worbe be ko yettugol lancetiji futte de bae gorsa halaba pos yi a gorko on haraw ala ware ko gorko le wirde ko gorko ko ware ne men min e kari ko ware wote min podi enen kadi worbe be terto den de bae men fi allah ta en kupu ta en fembu nela ma ki waffirul liha terte baeden khaliful mushrikin lunde sirkobe hare watene yili hare ngandi ko yo goso nedi naya jowa birndi e sakkitordi ndi ko ndo yettata allah on si tawi o gayni nyam gongol o wi'a hondum o wi'a wa ay yaqula idha shariba labanan allahumma barik lana fi ma razaqtana وزدنا منه الله باركنا منكم كو ارسي كودا من بيدنا من واذا افطر عند قوم سو نيامين كا وبه وسو ايماو اتي كوي او يا اودو دوا وان افطر عندكم الصائمون نيامي كا مودون تاجي كا مودون هوروبه واكل طعامكم الابرار نيامي نيامته مون اون دي غامبي الله بن wa sallata alaykumul malaikatu malaika ben juli e modon wa in qala so wi allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum faqad aswaba sunnah wa daa bi khairin kathirin so wi allahumma barkinam be o nyamete mo arsikudabe ya fano be bakkatu jima be din yurme be haray o hawri e sunnane laado allah muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam haray be sibbe joobe heditibe men e odo radio meden e soley haray ko undo allah azza wa jalla arsikuno lardo yumi hewtin on kanande modon haray mi do weltani on mi turki allah yo allah weltano yo allah wadu en karmu koobe yo Allah renan en karmu ko e meden ben yo Allah fewnu en yo Allah fewnan en bibbe meden ben yo Allah fewnan en lambe be yo Allah fewnan en laamaabe ben yo Allah jollu en buttu e nafore e ngure e ndi do leydi meden yo Allah mo'inan en fiyaake leydi ndi yo Allah mo'inan en fiyaake be ngureji din haray ko do woni sartiji din ko dum do ko do woni darsu me on ko hatti haray non en uddita leñi on fala be landita gol wo no way landita gol hare de ngandi numeroji din ko 628 935 935 ma 666 935 935 628 935 935 666 935 935 hare fala be landita gol wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh naam
2: wa madati bu balde wan dara
0: naam sheikh bismillah
2: raminani
0: naam
2: kala weltinire moftere makko de ngande kadi me bi gandal buy
0: naam
2: dar mi tay yewter de fudike falo ya juma o arto yo wodo
0: naam
2: watta na mi jento juma
0: aywa
2: mi songo mi do fala on jabal lando landa tirano ne dar so
0: awa make
2: tay si woni himbe be wallindira yore goddo kala ko haaluda be nani e kala mo yewtududa e mun e kala golle ko wadda be umbiti be yawtindira e fo be yawtindira na be hala be jande be watta ma ko woni ko mo ko fetere wadi silandan da si woni ri non ko kondu wadda du bayare ko yore kaari do tun nafo
0: alhamdulillah haray ben don be wadi hun harmunde dagaki ka sabota juldo dimmo jamaada watta mu fetudo watta mu ala hakkil haray dum don na ko haani haray si tawi woni bo wadi yidum haray bo wadi ko haana yobe tuburto ka allah haray an o neddo wada dum ko ya munyo munyiro fi allah torda allah yalla yafobe watta na yir hara ayewtaake be hannan kadi ko be jalirte ko jukka hajuma fanka si tayinin ayi ka bono fukki tani be ko yarintin be bone on sa yi mo irka fetti nani be toro da ay mo irnde hewtube walla be mo irnde hewta e mabbe kono hara tewta kebe aja porali be ko bo ma wadde ko haray gun do marde ngal do landal ko jabo de haray onon do den mi jonnay o numero an on ka sakkitorde addo numero mon whatsapp on haray bay mi ari siri ka telephone an do harami nabanay on yewtende fomi do ari siri de harami nabanay on ka whatsapp inshallah haray ko dum burota battingol bay yontere hande e yontere han e yontere e den do hikkine don harenaami wonga min fe e jumaaji didi simi artaga wonde kan jumaaji go wa wonde harami ko turu an ko numron ka hettagol argol har ko goddo gommi imminta remplace an haray ko non wadoto de mi jonnay o numeroji an den ka sakkitode addon numero mon on minabana on ka whatsapp modon inshallah haray non en udditi ligne on haray 628 80 935 935 666 935 935. Haray woten yejjitu ko Radio Soleil wonden wadde nde do yewtere haray jama on weltanama haray jama on kadi yilto e defte den min haajil muslim ni Cheikh Jabri Jazairi ko deftere bunde labende den andi hebe windi defte buy dengan diberi ko karmu ko be Algerien be wonno be jannugol ka Masjidin Nabawi Madinatul Munawwara ko don be janni ha be fejjini hibe mari defte buy hibe mari ndedo hibe mari Aisarut Tafasir hibe mari Aqidatul Mu'min hibe mari Nidaatul Rahman lil Mu'minin hibe mari Al Masjidu Baitul Muslim hibe mari Hadhal Habib deftere sirare hino ni gido on be mari ndedo kadi deftere haray hino mari defte hewde haray wakkilo de min na defte den de fowin hibude kono min haaji muslim eto den ndedo waden program non de jangirende se wadi program en jangide en fami ko ni nde ko en gonditi ko ni nde ko en tigi tigi on en hebay nafore moonaande hiden andi docteur Mustapha Mourad mari wonde kadi tan min haajil mu'min den non kadi ko labande den andi Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah kan mari wonde inteene min haaji sunnati nabawiyya mu jallabu jeenay den non kadi ko defte moyere sa hebi den non afama piji bu e der mayre haray en torondi battoden jangeng battoden karmo kobe ben jangeng yahin patulen karmu ko be jangeng wota wiidute gal do gandal surtout non enen be do sukabe se wi sukabe haray hay sonnaabe ben naatay ton haray sonnaabe naatay ton ko hon dum wi irde sukabe ko bay ko be do buri feewtugo gandangal ko sukabe hande wonayta mawbe be jango haray ko dum wadi sey yi hande hiden eto ko tawde mawbe men be darri noke ko enen sukabe ben hande wonuta mabbe jango haray wotti ni yili haray wuditaaki haray wudal gal do gandal siwonti do wodo ni e gal do gandal haray o hebi problem eto den jange den andi enen ko umma ko ummatul qiraa ko e mofte jangugol aya atti do tippagol ko deftere menen ko iqra jangu ha athar ari wiudo waman arada dunya fa alayhi bil ilmi waman arada al akhirah fa alayhi bil ilmi waman arada huma ma'an fa alayhi bil ilmi si asar usilli haray dun don joli mo fala maduna yo jangu fala mala hara yo jangu bu fala ma didino haray ko yo jangu de haray dum don joli asar haray watne yili lera men on non haray mutike moya ko lannay du woni haray 628 935 935 haray mi jonnay numero ji an din ka sakkiturum do haray numero an arano on ko 622 98 97 21 622 98 97 21 deuxième numéro 628 09 14 01, 628 09 14 01. Hare ko ɗiɗo numéro ji ɗiɗi woni gollitirde lamar non kadi numéro ariba numéro anebro himo wi e ji ɗiɗi woni gollitirde lamar non kadi numéro ariba numéro anebro himo wi e 664 80